0: Tranquility Base here. The Eagle has landed.
1: Roger, Twink. 32.700 FM, Gagandhi Auto City. 93.700 FM, Boogie Down. We get 47 minutes after 6 o'clock. Bilog na naman ng buwan.
0: Lift off. We have a
1: lift off. Alam niyo daw, sa kasabihan, kapag bilog ang buwan, nag-iiba na naman ang ugali ng mga misis. Kapag lagi mainit ang ulo, mabago-bago ang ugali, ang tawag dyan, bilog na naman siguro yung buwan. Iba na naman yung ugali niya. Magandang umaga! Shoutout sa Tessa Eatery! Magandang umaga po! Maraming salamat lahat ng mga namahaw na diha, ha? O, kumusta po kayo na dyan? What a beautiful! Sabi niya, have a great and beautiful day! Monday, Tessa Eatery! Ay, ganda!

0: Έτρενε. Ιούν. Παρεστά παρά, μα μην γίνετε τα είναι μπουκά σε τσεχάνα groceries. Έτρενε, the price is rice overload να. Απαμείνω χα, απαμείνω χα. Ας ελάτε μόνο κάμπακ νογάτι μπουκά σε groceries. Θα είναι και ήταν άντε. Ρολέτα, πίνικα, ουσάν τράπακ στα υπομπούνοτ. Ang aming studio matatagpuan namin diri sa may FICO Admin Building, Babenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, Carmen! Carmen, Carmen! Puro tayo ng isa sa drawbacks ng Carmen. Tuara ang address ay Zone 2 Carmen. Ulitin natin na Zone 2 Carmen. Ang pangalan ng nakadaog og bugas at groceries mula dyan sa may Zone 2 Carmen, Pablita Fabella. Pablita Fabella, congratulations! May naman o ah, nakadaog ka og bugas at saka ng groceries. Magdala ka ng ID ha. Oh, dali na, hulat minimo. Ganun din, ito iba pa mga babanggitin ko. Ito po yung mga nanalo pa. Ito, congratulations din kay Arnel Cabotaje. Arnel Cabotaje ng Santa Ines Taxi. Congratulations. Bugas at saka groceries din ang para sa'yo. Ganun din kay Felomina Baldon. Felomina Baldon ng Barangay 17. Congratulations sa'yo. Ganun din kay Samuel or Samule. Samule Valedor ng Gusa. Samule Valedor ng Gusa. Congratulations. Nakadaog sa kaog bugas at saka groceries. Ganun din kay Marley Ambay. Marley Ambay ng Barangay 34. Congratulations, Marley Ambay, ha? At ganun din kay Mary Jane Dabo-Dabo ng Bonbon. That's Mary Jane Dabo-Dabo ng Bonbon. Congratulations. Mga nakadaog ng bugas at saka ng groceries. ID lang para mag-claim na ninyo ang inyong mga papremyo. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Inihatid dito sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 9 more minutes before 7 o'clock. Awesome for another break here. Magbabalik tayo with more. Stand by, mga sweethearts.
1: Part 92.7. Ang sarap.

0: sa mahigit 100 taon na nagdaan. Kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa.
1: Broadcasting from the heart of the city of Golden Friendship.
2: Kalayaan Diolo.
1: Giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is Heart 92.7.
2: Kalayaan Diolo.
3: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart. Pinoy Heart. Pinoy Heart. On Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
6: Kaya EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
13: This is
14: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
15: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
16: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headlines sa ating balitang nasyonal, Presiding Officer's Impeachment Court hindi issue sa prosecution panel ayon kay Ridon.
17: Parusa ng China kay DND Secretary Gilbert Chidoro, insulto sa Pilipinas ayon kay Senator Pangilinan.
16: Sa balitang nasyonal pa rin, desisyon kung palalawigin pa ang price cap sa bigas, ipinauubayan ng palasyo kay BBBM.
17: At headlines sa ating balitang lokal, DepEd CDO hihigpitan ang pagpapatupad ng anti-bullying policy sa mga paaralan.
16: Headlines sa ating balitang lokal pa rin, dalawang suspect timbog naman sa 13.8 milyong Cebu sa bypass operation sa Barangay Puerto.
17: At ilang kalsada sa Cagayan de Oro pansamantalang isinara para sa 76th Charter Day celebration.
16: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 3,000 residente sa Gingoog City nakatanggap ng libreng bigas.
17: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, Provincial Governor O'Neil Roque, top performer sa RPMD Bosses ng Bayan Survey.
16: Sa ating balitang Bukidnon pa rin, 10 high-powered firearms isinuko ng mga dating rebelde sa Bukidnon.
17: At Malaybalay City Mayor Jay Warren Pabilyaran iprinisinta ang plano para sa Innovation Park at Business Center sa syudad.
16: At dahil sa ating balitang Mindanao, mga labi ni Rene Baterbonia dumating na sa Davao City.
17: At headline sa ating balitang international, Iran malapit ng pirmahan ang kasunduan nila ni U.S. President Donald Trump.
16: Sa balitang international pa rin, ex-South Korean President hinatulang makulong ng 30 taon.
17: At sa ating balitang sports, Knicks kampiyon muli sa NBA makalipas sa 53 taon.
16: At sa ating showbiz balita naman, Jimuel Pacquiao at nobyang si Carolina, ikinasal na.
0: Heart FM Balita.
15: mula sa Heart FM News Center. Narito ang inyong tagapagbalita.
16: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntang Pilipinas. Araw po ngayon ng Lunes, Hunyo 15, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin na mga balita at impormasyon.
17: Mel Arsaga.
16: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
15: Heart FM, Balitang Nasyonal.
16: Aras natin ngayon, 27 minuto magalipas ay ikapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanain ng ating Balitang Nasyonal.
15: Heart FM, Balita.
16: Iginiit ni House of Prosecution Member at Bicol Saro Partyless Representative Terry Ridon na walang issue sa prosecution panel kung sino man na magiging presiding officer ng Senate Impeachment Court sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ang bigla ang pagpapalit ng liderato sa Senado kung saan kinikilala na ngayon si Senator Edwin Gatchalian bilang acting Senate President. Ay kay Congressman Ridon, ang mahalaga ay nauunawaan na magiging presiding officer ang mga argumentong iaharap na magkabilang panig at may kakayahang maglabas ng wasong pagpapasya sa mga ito. Ngayon pa man, patuloy na tinitiyang ni Congressman Ridon na magpapatuloy ang impeachment proceedings laban pa rin kay VP Sara Duterte.
17: Balita, tinawag ni Senator Francis Pangilinan na isang insulto sa Pilipinas at paglala ng umano'y pangigipit ng China sa usapin ng West Philippine Sea ang ipinata ng sanctions laban kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Ayon kay Pangilinan, dapat tutulan na pamalaan ang akbang ng China dahil hindi lamang si Teodoro ang tinatamaan nito kundi maging ang soberanya at dignidad ng bansa. Matatanda ang ipinagbawal ng China si Teodoro at ang kanyang pamilya na makapasok sa mainland China, gayon din sa Hong Kong at Macau by imposing sanctions on the Philippine Secretary of the National Defense. China is striking the sovereign decisions of the Republic of the Philippines, punishing him and his family for doing so is a direct affront not only to him but to the President. The Philippine state in our constitutional order, ayon kay Senator Pangilinan.
15: Heart FM, Balita!
16: Oras and then, 7:29 na nagmamadaling umaga. Samantala, pangulisanay ng ating balitang nasyonal, ipinaubaya na ng Malacanang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon kung palalawigin pa ang umiiral na price cap sa bigas sa bansa. Ay gipalas sa Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang Pangulo ang magbibigay ng pinal na desisyon kaugnay ng rekomendasyon ng Department of Agriculture na extend ang price cap. Ito'y upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas para sa mga mamimili. Samantala, isa sa ilalim muna sa pagsusuri ng National Price Coordinating Council ang mungkahi ng DA bago naman ito aprobahan. Aniyang kapag nakatanggap na positibong rekomendasyon mula sa NPCC, saka pa lamang ito isusumite kay Pangulong Marcos para sa kanyang pinal na pagpapasya.
15: Heart FM, Balita!
16: Alas 7:30 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang ating Balitang Nasyonal. Samantala, tubago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
15: Heart FM, Balitang Lokal.
16: Sa ating Balitang Lokal, pinaiiting ng Department of Education sa Cagayan de Oro City ang pagpapatupad ng Department Order No. 6 Series of 2026 upang matiyak ang ligtas at maayos na kapaligiran sa mga paaralan. Ay kay Alvic Marie Francisco ng Child Protection Unit ng DepEd CDO, layunin ang kautusan na bigyan ng mas malino na gabay ang mga school administrator sa pagresolba ng mga insidente ng bullying. Binabahagi ng implementasyon, inataasan na mga school heads na magpalimbag ng mga impormasyon ukol pa rin sa pulisiya at magsagawa ng mga orientation para sa mga magulang at mag-aaral upang higit na mapalawag ang kamalayan hinggil sa anti-bullying measures. Patuloy din ang isinasagawa ang monitoring ng DepEd upang matiyak ang maayos at epektibong pagbabatubad ang nasabing pulisiya sa lahat ng paaralan dito sa lungsod.
15: Heart FM, Balita!
16: Aras natin, alas 7:31 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hari ng ating balitang lokal, tanggapin natin ang isang report na mula pong sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa dalawang sospek kung saan ay timbog po itong mga ito, ha? Timbog sa 13 milyong pisong halaga ng Cebu sa isang biomass operation dyan po sa may barangay Puerto. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye!
11: Arestado ang dalawang lalaki matapos masamsam ng mahigit 13.8 million pesos mahalaga ng hinina ng shabu sa isinagawang drug buyback operation sa barangay Puerto Cagayan de Oro City. Batay sa ulat ng Philippine National Police, umabot sa 2,000 grams o mahigit 2 kilo ng illegal na droga ang nakumpitka mula sa suspect na may tinatayang halaga na 13.8 million pesos. Ito ayon sa standard drug price. Nasamsam din na mga operatiba ang buyback money, isang cellphone, mga bag, drug paraphernalia at isang motorsiklo na pinaniniwalaang ginamit sa illegal na aktibidad. Sa ngayon, nasa kustudiya ng Cagayan de Oro City Police Office ang mga narestong suspect at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
16: Heart FM, balita! Igang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
13: Heart FM, balita!
17: Samantala, nagpatupad ng traffic advisory ang pamalang lungsod ng Cagayan de Oro kaugnay ng pagdiriwang na ika-76 na charter day na ginanap sa Plaza Divisoria ngayong araw, Hunyo a 15. Pansamantalang isinara ang ilang bahagi ng RN Abuela Tineri, Don A. Velestiano Brothers at Rizal Street. Alinsunod sa itinaktang schedule para sa rehearsal ang pangunahing programa na nagsimula kahapon Hunyo 14. Pinayuan ng Roads and Traffic Administration o RTA ang mga motorista na sundin ang mga ipinatutupad na rerouting scheme at traffic signs upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy ng mga sasakyan. Agad namang ibabalik sa normal ang daloy ng trapiko matapos sa mga aktibidad habang mananatiling bukas sa mga kalsada para sa mga emergency vehicle kung kinakailangan. Samantala, kanina lamang alas 6 ng umaga ay sinimula na ang pagdaraos ng State of the City address ni Cagayan de Oro City Mayor Landix Uy kat alinsunod pa rin sa naturang okasyon.
16: Aras 7:32 sa nagmamadaling umaga, panguli sa anay ng ating balitang lokal, aabot naman sa 3,663 residente. Ito'y mula naman sa 6 na barangay sa Gingoog City at nakatanggap ng 10,000 libreng bigas sa ilalim pa rin ng programang Bigay-Bigas sa Para sa Masa ng pamahalang panlalawigan ng Misamis Oriental. Kabilang sa mga benepesyaryong barangay ang Kalipay, Kamanikan, Sangalan, Talisay, Pangasihan at Sanuan. Ayon sa provincial government, bagamat limitado ang naipamahaging ayuda, malaki ang maitutulong nito sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilyang benepesyaryo. Iniyak din ang pamahalaang panlalawigan ay pagpapatuloy ang mga outreach program at iba pang serbisyong pampubliko. Ito'y upang maabot ang mga residente sa mga malalayong komunidad. Dito pa rin sa lalawigan.
13: Heart FM, balita!
16: Alas 7:34 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala sa ating pagbabalik, sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat o International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutong hayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
14: With heart.
13: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na may erpat. dapat with a big heart. Yung tago sa heart na mensahe. Na bakit your AirPod has a big heart? At syempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
1: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Golau Brows and Beauty, LCPMU International.
2: This is Heart 92.7.
18: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita! Heart FM, Balitang Bukidnon.
16: Para sa ating yon, alas 7.36 na nagmamadaling umaga, patuloy pa rin kayo nakatutong at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
2: Heart FM Balita!
16: Live pa rin tayo nababakinggan sa dalawang himpilan ng Heart FM. Sa Calangang Bukidnon, tayo po'y nababakinggan via Heart FM 93.7.
2: Heart FM Balita!
16: Gayun din dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo na may napapakinggan via Heart FM 92.7.
2: Heart FM Balita!
16: Samantala sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan naman ng Facebook Live sa ating mga Facebook pages. Ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
2: Heart FM Balita!
16: Mangyari po lamang ay paki-like, paki-share po at paki-follow na rin po ng ating mga pages na iyan ha. Samantala, sa ating mga Facebook Live, mari po kayo maglagay ng inyong mga komento at mga maging ng inyong mga pa-shoutouts at yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
2: Heart FM Balita!
16: Oras natin, alas 7.37 na nagmamadaling umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
2: Heart FM Balita!
16: Nanguna si Bukidnon Governor Rogelio O'Neil Roque sa pinakahuling RPMD Bosses ng Bayan Index of Governance Survey sa Northern Mindanao. Matapos makapagtala ito ng 79.4% na rating. Pumangalawa si Misamis Oriental Governor Juliet Uy na mayroong 77.8%, habang pumangatlo si Misamis Occidental Governor Henry Owaminal na mayroong 75.7%. Kasama rin sa limang nangungunang gobernador sa rehiyon, sina Lanao del Norte Governor Cali Dimaporo na nakakuha naman ng 73.2%, at Camiguin Governor Xavier Jesus XJ Romualdo na mayroong 68.9%. Batay sa RPMD Foundation Incorporated, lahat ng nasa top 5 ay lumampas sa itinagdang 55% benchmark na sumasalamin sa mataas na kumpiyansa ng mamamayan at sa positibong pagtanggap sa kanilang pamamahala at mga programang ipinatutupad sa kanilang mga lalawigan.
17: Say, walay na balita, pormal na tinanggap ng Bukidnon Police Provincial Office ang 10 high-powered firearms na isunuko ng siyam na dating rebelde sa isinagawang ceremonial turnover sa Camp Captain Ramon Unahon sa Malaybalay City, Camarillan. Ayon sa pulisya, ang mga armas ay nagmula sa siyam na Friends Rescued o FRs na voluntaryong sumuko. At tinalikuran ang armadong pagkikibaka sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng pamahalaan. Iniulat din ang bahagi ng mga nasabing armas ay mula sa 8th Infantry Battalion, 43rd Military Intelligence Company at 2nd Bukidnon Provincial Mobile Force Company. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan para sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagsuporta sa reintegrasyon ng mga dating miyembro ng armadong kilusan sa Lipunan.
2: Heart FM Balita!
16: Itabahin niyo mga arasan na 7.39 na nagmamadaling umaga. Samantala, panguling sa aray ng ating mga balita mula sa Bukidnon, Prinisantane Balay-Balay City Mayor J. Warren Pabillaran ang plano ng lokal na pamahalaan para sa pagtatayo ng isang innovation park at business center sa 15 hektaryang lupain sa lungsod. Kabilang sa mga nakapaloob sa proyekto ang pagtatayo ng convention center, innovation and enterprise center, eco-recreation park, terminal residential at mga mixed residential at commercial areas na inaasa magbibigay ng karagdagang kabuhayan at higit na magpapalakas sa ekonomiya ng lungsod. Ayon sa alkalde, nabili ang lupain gamit ang savings at regular na pondo ng lokal na pamahalaan. At aniya, ang proyekto ay bahagi ng pangmatagal ang plano ng lungsod upang maisulong ang mas malawang na kaunlaran at makapagbigay ng mas maraming oportunidad para sa mga residente. Alas 7:41 ng nagmamadaling umaga. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
3: Heart FM Balita.
16: Dala, dumago naman tayo sa iba pang mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
3: Heart FM Balitang Mindanao.
16: Mga labi ni Rene Baterbonya. Ito po'y dumating na sa Davao City, ha? Itong isang araw pa po ito, pero alamin po natin at ang nilalaman ng balitang yan ay ating pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Gana. Carl, ngayon buntag, detalye.
5: Dumating na sa Davao City noong Biyernes na madaling araw ang mga labi ni Rene Baterbonya, ang Ateneo de Manila University basketball player na nasawi sa isang team building activity sa Aurora Valera. Sinalubong siya ng kanyang pamilya, mga kaibigan at miyembro ng komunidad sa paliparan bago dinala sa isang funeral home. Ayon sa Ateneo de Davao University, isinagawa ang public viewing sa kanilang bangkal campus upang bigyang pagkakataon ang mga kaibigan, guro at kapwa-estudyante na makapagbigay pugay sa yumaong student-athletes. Nagdaos din ng mga misa bilang bahagi ng pag-alala sa kanyang buhay at kontribusyon sa komunidad. Samantala, patuloy ang pagdadalamhati ng sports at academic community sa Davao. Inaasahang dadalhin ang mga labi ni Baterbonya sa kanilang bayan sa Agusan del Sur matapos ang mga nakatakda aktibidad sa Davao City. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Heart FM Balita.
16: Magang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
3: Heart FM Balita.
16: Alas 7:43 na nagmamadaling umaga, orasin natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na.
3: Heart FM Balita.
16: Narito na ang mga balita mula sa iba'yong dagat.
3: Heart FM Balitang International.
16: Ipinagmalaki ni U.S. President Donald Trump na malapit ng tumugon ng Iran sa isinusulong nilang peace agreement. Sinabi nito na sa araw na Linggo ay pipirmahan na ng Iran ang nasabing kasunduan. Maging ang pangunahing mediator na Pakistan ay nagsabing pipirmahan na ang kasunduan sa pamamagitan ng electronic signing. Ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng U.S. at Iran ay magsisimula naman sa 60 araw na negosyasyon kung paano maimplementa ang framework at maresolba na titirang sticking point sa gitna pa rin ng kaguluhan. Itinanggi naman ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang nasabing plan.
17: Samantala, pinatawan ng 30 taon na pagkakataon na pagkakakulong si dating South Korean Yoon Suk-yeol o South Korean President Yoon Suk-yeol. Napatunayan ng Seoul Central District Court na guilty siyon dahil sa bigong pagdadeklarasyon niya ng martial law noong Disyembre 2024. Nakipagsabwatan din ito sa pagbili ng mga drones ng gobyerno noong Oktubre 2023. Una nang itinanggi ni Yoon ang nasabing aligasyon na laban sa kanya.
3: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
16: Ay, ito na, magdiwang. Nasungkit nga po ng New York Knicks ang 2026 NBA Championship matapos talunin ng San Antonio Spurs sa score na 94-90 sa Game 5 ng NBA Finals at tapusin na nga ang serye sa kartadang 4-1. Ito ang kanilang unang titulo sa loob ng 53 taon o makalipas ang 53 taon. Pinangunahan ni Jalen Brunson ang Knicks sa kanyang 45 points, 3 rebounds at 3 pasa habang nagdagdag naman sina Josh Hart ng 13 points at 11 rebounds at Mikal Bridges ng 14 points. Napanatili ng Knicks ang kanilang kalabangan sa huling yugto ng laro upang maselyuhan ang kampiyonato. Tinanghal ding Finals MVP si Brunson matapos pangunahan ng New York sa pagkatapos ng kanilang mahabang paghihintay para sa isa pang NBA title.
3: Heart FM Balita.
4: Heart FM Showbiz Balita.
17: Ito, ayan, ikinasal na si Jimuel Pacquiao sa kanyang nobya na si Carolina sa isang seremonya na ginanap sa United States. Sa social media post ng China ni Jimuel na si Janet Amora humalo na ibinahagi nito ang mga larawan ng kasal na magkasintahan. Makikita rin sa video na naging bridesmaids ang mga kapatid ni Jimuel na sina Princess Pacquiao at Queenie Pacquiao. Noong Nobyembre na nakaraan taon, isinilang ni Carolina ang karilang anak na si Clara. Si Jimuel ay panganay na anak ng mag-asawang Manny Pacquiao at Jinky Pacquiao.
16: Hoy! Congratulations! Ha?
17: So, nakita ko yung post ni, ano, ni Mommy Jinky. Oh, still a baby para daw sa kanya
16: talaga
17: si
16: ba?
17: Jimuel.
16: Ay, talaga naman. Ano? Oh. Ito may karir din sa boxing, di ba?
17: Ay, oo.
16: Oo, oh, ito oh, si diba? Jimuel.
17: Oo, oh, parang kakapanalo lang nito nung
16: nakaraan.
17: Nung nakaraan. Oo. Oh. Oh.
16: Nako, eh, congratulations ang kasi naman lumagay na sa tahimik. Eh, tahimik. Sa medyo...
17: Oo,
16: tahimik na may magulong kaunti.
17: Kaunti lang. Tsaka pero, sa kanila baby din.
16: Pero ano mo ha, bilib ako dun sa, ano, bilib ako sa kasal. Kasi, siyempre, imaginein mo, Pacquiao yan eh.
17: Yes.
16: Diba?
17: Yes,
16: alam naman natin na talaga ang Pacquiao ay talaga namang well-off na.
17: Correct.
16: At talaga namang sabi nga natin, alam naman natin ang lahat yan. Talagang meron talaga.
17: Yes.
16: Diba? Sobra-sobra ang kanilang tinatamasa ngayon. Pero, abay, kita mo nga naman na napakasimpleng buhay ng mga Pacquiao. Napakasimple lang nung kasal.
17: Mm-mm.
16: Napakasimple lang nung kasal.
17: Parang ano lang nga lang eh, parang civil. Kumbaga.
16: Diba? Parang simple-simple lamang kasal. Christian wedding eh.
17: Christian wedding. Yes.
16: Simple lamang. Wala mga bonggang mga malalaking mga pangalan sa politika.
17: Correct.
16: Diba?
17: Oo.
16: May ilan, pero sabi nga natin, hindi naman ganun katutunog ng mga pangalan.
17: Yes.
16: Diba? Kaya kita mo nga naman. Ano? At saka, congratulations sa tatay ha, kay Sir Manny.
17: Sir Manny,
16: do ang foundation ni Sir Manny ngayon ay busy ngayon.
17: Yes.
16: Oo, sa pagtulong.
17: Oo, sa Jensen.
16: Yan. Talaga.
17: Tsaka yung anak niya, yung ano, yung talagang nangunguna, yung si, yung pangalawa niya.
16: Yun?
17: Oo, nakalimutan ko yung pangalan ng batang yun.
16: Si, babae ba lalaki?
17: Yung lalaki. Yung
16: si Mr. Pacquiao.
17: Si Mr. Pacquiao. Mr. Pacquiao, the gentleman from General Santos.
16: Ayan. Now presiding. Sa pagtulong po. O, just suggest. At talagang saludo kami, ha?
17: Yes.
16: Saludo tayo.
17: Hindi sila ano eh. Di ba kasi nga, yung pagka,
16: kaya mo yan, kaya mo yan.
17: Eto, nailulusot naman.
16: Yan.
17: O pagkakaganap ng, ng ganap na lindol, immediately umaksyon ang...
16: Ay.
17: Manny, Sir Manny Pacquiao.
16: I believe talaga tayo
17: dyan. Tsaka hindi lang si Sir Manny. Si Melay din.
16: Si Melay.
17: Cantiveros.
16: Cantiveros? Diba, taga saan ba?
17: Taga Jensen si Melay. Taga Jensen si Melay. Kaya nagtulong-tulong lahat ng mga personalidad. Si Gerald Anderson.
16: Ay, yung pinsan ko?
17: Yung pinsan mo.
16: Aba, kaya pala wala dun sa ano ah.
17: Busy.
16: Ay, naku, tinatawagan ko nung isang araw.
17: Si Gerald sa pagtulong din sa kanya mga kababayan sa General Santos.
16: Uy, speaking of Gerald ha, nabanggit mo na rin lang naman yung pinsan ko si Gerald Anderson.
17: Mm-mm.
16: Abay, gaga na po siya. Sa buhay ni Rene Baterbonia.
17: Ay, talaga ba?
16: Oo, sa, kung hindi ako nagkakamali, nabasa ko yan eh. Parang sa MMK, kung hindi ako nagkakamali.
17: Abangan natin lahat yan. Ang galing naman.
16: Diba?
17: Parang exciting.
16: Alam niyo daw ba, na siya lang din ang nakapagpasmile kay Mami Baterbonia. Anong dinalaw niya doon sa puntod?
17: Sa puntod, sa wake. Sa kanyang wake.
16: Diba? Ay, talaga naman. Abangan natin lahat yan.
17: Yes,
16: kaya pala wala yung pinsan ko. Nung isang araw hinahanap.
17: Maraming ganap. Tsaka si Jimuel din. Mabanggit ko lang na naging controversial din ang kanyang past relationship.
16: Kanino?
17: Kay Heaven Piralejo.
16: Kay Heaven! Oh my Heaven.
17: Oh.
16: Talaga naman.
17: Pero sinabi naman ni Heaven na

0: congressman at hindi ako nagkakamali. Mm. Na endgame na daw si Sue at saka si Dominic.
1: Endgame or engage?
0: Na, ibig sabihin, he's seeing the couple na sila na talaga mag-settle down.
2: Ah.
0: At saka yung ano, ex din ni Christine Reyes, si Marco, happy din sa engagement. Dapat ganun. Dapat ganun.
2: Ganun talaga.
0: Diba dapat ganun lang?
1: Wishing the best para sa iyong nakaraan, hindi?
0: Correct.
1: Kala ko in-game, kala ko naglalarong ML. Kasi ba, pag ginatawagan ko dati yung mga sama ko, teka lang, in-game pa eh.
0: Ibig sabihin noon, na sila na para sa isa.
1: Napoproject na.
0: Napoproject na. At saka masaya yung ganyang mindset ng mga naging karelasyon.
1: Yung isipin mong siya na talaga.
0: Kahit hindi man ikaw maging masaya sa kanya, nakita niya yung kasiyahan sa iba, maging masaya ka na lang para
2: sa kanya.
1: Mia, oy! Oy, John, sige! Maraming salamat sa chika mo today.
0: Yan at ibalita ngayon, Lunes.
3: Heart FM, Showbiz Balita.
1: O, ito na muna. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon sa Tibuok City.
3: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin si HPGJ, Tagalog Toads ng Abdul... No, RRJ Taxi na pala ito. Sanay pa akong Abdul Lakim eh. RRJ, magandang umaga!
4: Good morning, Mark! Good morning, Nel! Ang ating kakamsadaan yan, napakaluluwag. Sa mga oras na to, dami ng daanan ko, halos lahat maluluwag. Kulad ng ating Gear 4, ha. At ang Tugong Market, napakaluwag din. Diretso tayo sa Bilis. Dito lang sa bandang doon ng Belize, sa stopping ko lang dyan pagdating sa palabas ka ng Highway Claro and Bergson. At liko ko sa HM, at Capistrano Street, Luna Street, napakaluluwag. Yan lang talaga sa crossing natin ng mga Corales, Luna, Iroa, Luna, Osminia, naluluwag talaga.
1: Diyan lang may mga build-up sa may mga traffic lights, ano? Siyempre, maaga kasi eh. Siya, may pasayero ka ba ngayon?
4: Wala. Ikot ko. Wala akong nakuha.
1: Wala pang nakuha. Sige, meron yan mamaya. Maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong pasayero. Thank you so much, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
4: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kalsada ng akin nadaanan sa ngayon. Ako po sa HBGJ RRJ Tagalog. Para sa RFM Road Traffic, alamin.
3: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic, alamin.
1: Aras natin yung 7 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Lunes. Abaya 15, Doswells pala ngayon, ano?
0: Oo. Tapos holiday pa.
1: Holiday! Charter day.
0: Ika-76 na charter day ng ating lungsod.
1: Ayun. So, congratulations sa ating lahat. Bago ang lahat, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
3: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal. Presiding officer sa impeachment court, hindi isyo sa prosecution panel ayon kay Ridon.
0: Parusa ng China kay DND Secretary Teodoro, insulto sa Pilipinas ayon kay Senator Pangilinan.
1: Sa balitang nasyonal, para desisyon kung palalawigin pa ang price cap sa bigas at pinaubayan ng palasyo kay PBBM.
0: Headlines sa ating balitang lokal, DepEd CDO hipitan ang pagpapatupad ng anti-bullying policy sa mga paaralan.
1: Sa balitang lokal pa rin, dalawang suspect timbonga. Mahigit 13 milyong piso na halaga ng Cebu na samsam sa bypass operation sa Barangay Puerto.
0: At ilang kalsada sa Cagayan de Oro pansamantalang isinara para sa 76th Charter Day Celebration.
1: Samantala naman sa balitang lokal pa rin, mahigit 3,000 residente sa Gingoog City nakatanggap naman ng libreng bigas.
0: Headlines sa ating balitang Bukidnon, Provincial Governor O'Neil Roque, top performer sa RPMD Bosses ng Bayan Survey.
1: Sa balitang Bukidnon pa rin, 10 high-powered firearms isinuko ng mga dating rebelde sa Bukidnon.
0: At Malaybalay City Mayor Jay Warren, Pabinyaran, Iprinisinta ang plano para sa Innovation Park at Business Center sa syudad.
1: Sa balitang Mindanao, mga labi ni Rene Baterbonia,

0: sa Davao City.
1: Headline sa ating kabalitang international, Iran malapit ng pirmahan ang kasunduan nila ng US ayon kay Trump.
0: Sa iba yung dagat pa rin, ex-South Korean President hinatulang makulong ng 30 taon.
1: At headline sa ating kabalitang pampalakasan, Knicks kampiyon muli sa NBA makalipas ang 53 taon.
0: Sa ating namang balitang showbiz, Jimuel Pacquiao at nobyang si Carolina ikinasal na.
2: Heart FM Balita.
0: Aras natin, 4 na minuto bago sumamit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. Ito, pasadahan natin ang mabilis ng ating mga shoutouts.
1: Yan, magandang umaga sa kay Michelle Saicon Madrina ng Kahua Kauswagan. Shoutout, parami na kinig dyan.
0: Oy, oo. Ang Galas family, hindi ma-absent. Magandang umaga po sa inyo, ha? Kay Mami Elaine, Tatay Nicolas, kay Jeline, kay Glenn. Good morning!
1: Speaking of Galas family, marami pong salamat, ha? Grabe naman yung padala.
0: Ay, meron?
1: Noong Sabado. Noong Sabado.
0: Habi ko na nga ba? Habi ko na nga ba? Dapat hindi ako umuwi agad, eh.
1: Yun na nga, eh.
0: May ispate, ano, istapeki?
1: May istapeki. Tsaka may salad. Thank you, Mami Elaine. Talaga. Thank you, maraming salamat kay Galas family.
0: Angelo Lau, magandang umaga. My birthday is coming this Saturday. Ang aking birthday gift is a brand new cell phone. Oy! Kung sana all.
1: Sana all.
0: Sana all. Oy, yung mga mag-regalo dyan, ha? Paalala. Pagbababa sa 5,000, hindi po tinatanggap nung magbe-birthday.
1: Ay, may magbe-birthday nga pala, no? Ay, nako. Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday.
0: Ang regalo nyo na lang sa magbe-birthday, i-follow nyo siya sa kanyang page.
1: Yun! Magandang regalo yun.
0: Ang kanyang page ay Jason space Heart FM. One word na yung Heart FM. Jason space Heart FM. Yun. I-follow nyo siya. I-follow nyo siya. Magandang regalo yan.
1: Follow, like, and share.
0: Yung iba kasi nagbe-view lang ng video, hindi nagpa-follow kayo!
1: Galit. Galit yun ang birthday. At si Janik ni Cars Morning Kahar. Shout out po kay Mommy Janice, yun. Kay Kuya Zian or Shan ba ito? Oga, Ati Princess from Daddy Romnick Aranso of Baraopol. Happy Monday. Thank you po.
0: Si Jean Garcia Candia, magandang umaga po. Marami sila at mga taga Candia will kanitoan. Follow ka na rin, ha, Jason space Heart FM.
1: Yun, pakitake note. Annabelle Cabuyaon Tabanao. Good morning, Mami. Ayan.
0: Si Janik D. Cars, magandang umaga kay Mami Janice, kay Kuya Sian, kay Ate Princess, kay Daddy Romnick Aranzo. Wala dyan sa may Baraopol. Happy Monday.
1: Harabilio Orneso Markiel. Ngayon po ay special non-working holiday dahil sineselebrate natin ang ika-76 na charter day ng siyudad ng Cagayan de Oro. I guess pati ang Misamis Oriental, nakita ko yung advisory nila na they also declared special non-working holiday for today. Ayan, nakikisa sila.
0: May pension na pala ang CDO, ano?
1: Oo. 76 na.
0: Ah, 76 pala.
1: Oo.
0: May pension.
1: Ayan. Roby, ayan, si Ate Roby Lamban Aliasgo, maayong buntag. Thank you for listening.
0: Ayun, no? Si, yun, San Roque Lapasan ito.
1: Ata na San Roque, ayan, maayong buntag.
0: Gemma Palakad po, boss, i-shoutout mo nga ito, eh. Gusto niya siya, ikaw magsi-shoutout. Eh.
1: Hi, Mami, good morning. Shoutout po kina Flor de Gormio, Berlin, and Jojo Bukod. Beth Malulot, ayan, Minda Casino, Mary Ana, Kaintoy, Aida Pakala, mga solid listeners sa Puroka 2B, Zone 10, Upper Carmen. Maayong buntag, thank you so much.
0: Ayun, Fetio, magandang umaga, mga tagahan po ng Claveria. Galing kay Lola Lala, maraming salamat.
1: Good morning, Lola. At ito si Mami Amy, Mami Amy Balumadres, Happy Monday. At kay Mia Miles, ha? Ayan, happy Monday po sa inyo dyan. At saka ayan, barangay Kamamanan.
0: Demsoy! Robles! Magandang umaga!
1: Ayan.
0: Si Paring Totor!
1: May buntag, ha? Oh, happy birthday!
0: Sa iyo, habaan ang imong shoutout.
1: Sa iyo, celebration.
0: Miriam Acera, magandang umaga rin.
1: Ayan. Si Mami Rosa Olandres Macha, may buntag. Shout out sa Olandres family, Alcolea family, Timbal family, Macha family, kay Mami Amy Balumadres, at sa lahat naman ay kinig sa Carmelite Kamamanan.
0: Ayun! Alright!
1: Ay, si Ate ano pala?
0: Sino?
1: Si Ate Miriam Acera.
0: Ayun!
1: Main Bunta. Oh. Thank you for listening.
0: Sige, sige. Maraming salamat po sa inyo magpamina. Mamaya, abangan natin ang mga drone natin. Actually, nag-drone na tayo kayo na ng winner ng bugas at saka groceries. Marami pa pong mananalo today. Kaya antabayanan at abangan.
1: At saka no, I'm inviting everyone to visit our Facebook page dahil po, season 2 na ng ating My Air Path with a Big Heart.
0: Ayun.
1: May nakukuha na tayo mga messages. And at the end of the week, kung sino po makaka-reach na may pinakamaraming
0: ayun
1: heart reactions ay ng kanilang mensahe,
0: mm-hmm,
1: under the thread doon sa ating Facebook page, kayo pong mananalo ng ating Father's Day treat package.
0: Yeah, kaya naman invite yung mga friends yun na i-heart yung inyong comment.
1: Kasi padamihan po yan ng likes. At ay, hindi, heart reactions.
0: Yun, heart reactions.
1: So dapat i-share nyo din para makita nila. Ito, Mabel, si Mami Marilyn. Hi, Mami Marilyn. Naka-follow na daw siya sa'yo.
0: Ay, talamat.
1: Yan, good morning. Good morning, Mami. Shout out sa tanang crew na nag-duty ng 6 to 2 p.m. sa Cab Sarap Grill dyan sa may Vimenta Boulevard near Chowking area.
0: Ayan.
1: Maraming salamat.
0: Maraming salamat po. Araw sa atin, isang minuto. Makalipas ang alas 11 ng umaga, ang oras yan natin sa atin ng GCash G-Bills at Chio magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalab ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Del Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark Chan Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batiansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita,
1: Del Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga likalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Tanang bills, Jukaron?
4: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
5: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.
7: Search